to me. Oche so, nyanko pono ache ama asu yen so. Yendi mafo, yeko mafo. Yembu afono, wako edina wabuwa yendi yaka. Akati asifu ho. Ishrani eni unyame ntuntu unika afoni kabianka nidi dada. Na yefasa kwenye isu. Ebi sase, ekunu eyire emma. Ejuma mefie ebusuya ubiya hon eti sayin. Ejidi ese, unyankupo otwe diyampon nadum nadaroma. Ubiya hon ye, ye nsusu erwadi adum ye hon ye.

0: di ojie eje no onu na waka ona semu se
1: asempa fe
0: onu urade nyankopon ene waka ona semu se di odi ne hoto onu urade nyankopon so no eti se zion mi po eti se jerusalem mi po wo yesu kristo di mo urade enye o every cell phone is a YBM. Ewa Yesu Kristo dino. Wasuma ojia. He has sent redemption. Wasuma ojia. Wasuma ojia. Edi abed jini mine. Ye bom paye wa Yesu Kristo dino. Ne yesre radise. Ewa di yesre wo. Busumi yugusu kona yue yei.

0: a Asempa FM.
1: Ewadinya niyama kese wa abrapom. Ewadinya niyama kese wa mama abrapom.

Odi ya wusi nyankopon som enye attractive wa ne ye attractive no wudi edi echire enji na bebre kura sore no omokro no ye ponwa me kaise baby ama sorry wo baby wo ye friend after church. What does it mean? Kedi ene bem wo bi ato na yidin after church. On the caption no e come up. Ayeni ya na mekai ayi me nwi akwa me ogbo ade. Oya wo se ayi ya ye ndika nkoto ayi ni a chelu no engwa asore fo no beba abeji. Why na wo pese wo sum no? Why na wo pese wo sum no? Wo pesa usum no Joshua simunchu su ni amo pesa musum no na mimi ni mifie yebesum awurade oti wane social media na etufu na nkrofo na etufu oh de we radio anawo wo wayi wo chinchim wayi a wo yeah. Social media now na mwanu akote o se obi ka zemuno efa mimi wura Yesu Kristo ho yeah. Ya sabi nyanse bia kura nhyede ni yeah. Paul e ka sem bi e wo 1 Corinthians 16:22 no yeah. Ono oye jiunia nin titi yemu no onyi obi a ye frane Yesu oni eni onyi obi a sa ni o.